0: Panjenengan menika bopong sinten menika kok?
1: Kuda Sempono. Wes padakno. Iki gurumu wong Saripat.
0: Paman wong Saripat. Kenging menapa, Guru?
1: Dheweke mati.
0: Paman Beja
1: Saripat mati.